0: plein de crouton et de lardons.
1: Magandang gabi sa inyong lahat na nakaabang sa pagpasada ng jeepney. Ako ang inyong chauffeur, si Kuya Rob. Dadalhin kayo sa makulay na...
2: Mag-enjoy!
1: Music. Okay. Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat.
2: Dinig
1: na dinig,
2: siyempre. Dinig ko.
1: Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Bibiyahin muli ang jeepney ako, yung driver, Rob Wenceslao. Kasama ko si Nikki Reggie at Sai. Say hello.
2: Before pumapasada sa ilalim ng tulay ng Story Bridge Brisbane dito sa Kangaroo Point.
3: Point! Yay! Magandang gabi po! Salamat at kapiling namin kayo uli ngayong gabi.
1: Wow, may kapiling
2: wow.
1: ka pa.
2: Kapiling ka. Kapiling. Anong root word yan?
1: Piling.
2: Piling.
1: Piling.
2: Anong piling ano?
3: Pilingero.
2: Pilingero ka.
1: Piling. Kasama. Piling.
2: Oh, sa piling. Oh, tapos ka, piling. Kasi di ba yung ka sa atin, ka, kapatid, kapwa. Ay, hindi. Iba pa yun.
3: Ka, yung.
2: Ka.
1: Kasambahay.
2: Kasambahay.
1: Oh, yun. Ano tawag ng prefix nilalagay?
2: Prefix, tama.
3: Ang Tagalog yan,
2: oh. May Tagalog ang prefix eh.
1: Ano? Oh, meron nga.
2: Meron. Alam mo yun eh. Research, mga researchers. Pang-unang...
1: Pang-lapi?
3: Unlapi.
2: Baka pang-lapi.
1: Unlapi.
2: Oh, pang-lapi, unlapi.
1: Unlapi.
2: Unlapi, naalala mo.
1: Eh, yung sa dulo, ano tawag?
2: Hudyapi.
1: Hulapi.
3: Hulapi.
2: Hulapi ba?
1: Kudyapi. Instrument yun eh. Musical instrument yun eh.
2: Kudyapi. Panami.
1: Sa Mindanao ata yung kudyapi. Di ba?
2: Hulyapi. Hulyapi. Anong panghuli? Suffix in Tagalog. Suffix in Tagalog.
3: Uy.
2: Bilis!
1: Si Reggie, inaano tayo eh.
3: Hulapi nga.
2: Oh, hulapi. Hulapi.
1: Hindi kudyapi.
3: Kudyapi, instrumento yun.
1: Oh, instrumento. Sa Mindanao ata yun.
2: Layon sa kudyapi. Topic kami, Ernan. Biglang liko. Biglang liko agad.
3: Naligaw na naman tayo.
2: Ligaw na ligaw. Simula pa lang.
1: Ayan, nice natin batiin natin mga listeners si Boyd Frinal.
3: Oh, wow!
1: Oh, bumati ka muna, Reggie.
3: Wow.
1: Ay, Reggie. Nikki, bumati ka muna.
2: Hello, magandang gabi sa inyo. Sa ating mga listeners, parang naninibago ako tingin
3: kaya
2: si Nikki.
3: Bakit?
2: Kasi hindi siya naka-itim.
1: Hindi siya naka-uniform.
2: Hindi siya naka-uniform.
4: Ay, hindi kasi pag Monday, hindi ako naka-uniform. Pero pag hindi ako naka-uniform,
1: ano ibig sabihin?
4: Hindi ako naka-itim. Kasi pag Monday ako naka-itim.
3: Ako naman natuwa.
2: Parang naiba. Parang nanibago ang mata namin.
1: Parang nagpaparinig ka. Parang gusto mo ng ibang kulay na uniform.
3: Oo.
1: Diyan. May sumigun dun.
3: Pero gusto ko yung kulay ng uniform ko.
1: Yeah. Di ba dapat may katernong jacket yan? Para pag maginaw.
3: Hoodie.
2: Kailan ng hoodie?
1: Kaya lang summer na eh.
2: Ano na lang, high vis vest na lang.
3: Kaya ako niya, madami sa bahay niya.
1: High vis vest. Ang layo na.
2: Kasi ano lang siya eh, sleeveless eh. Tapos, pwede mo siya ipatong kahit saan. Mm-hmm. Kasi manipis lang.
1: Okay.
3: Parang yung jacket mo ng reporter ka.
2: Pero ito mas manipis pa talaga. Ayaw, tsaka makikita sa gabi. Kasi gabi naman tayo pumapasada.
3: Tsaka nakatali ang buhok ni Nikki Domingo.
2: Anong kinain mo ngayon?
3: Anong meron?
2: Bakit? Iba ang aura mo.
3: Dito.
2: Iba ang aura mo.
4: Sa katotohanan, pajama lang suot ko.
2: Pantulog pala yan.
4: Isip ko, naghilamos ako sa toothbrush ako. Tapos...
3: tapos sumundo na ang baba.
1: Oh, Nicks, ano muna nga?
2: Pagsalitain natin si Nikki. I-live natin yung pajama niya. Pantulog ah. Hindi, pop quiz. Ano ang prefix sa Tagalog? Kato ng kasama, katabi, kapiling, yung ka. Ano yon sa Tagalog? sa Filipino.
1: Yun ang hirap pag late eh.
2: Yan, kasi late. May kasunod na tanong pa yan, dali.
4: Pangunahin.
2: Yung invento.
1: Yan ba turo sa inyo sa St. Paul?
5: Pangunahin yun.
2: Pangunahin.
5: Pangaling yan.
2: Panlapi.
1: Unlapi.
2: Oh, unlapi. Pag sa una, pag suffix is hulapi. Oh. Di ba? Na-miss ko yan.
5: Kami rin.
2: Na-miss ko yan. Unlapi. Panlapi.
4: Panlapi, hulapi.
1: Okay.
2: Okay. Uy.
1: Sige.
2: Live na kami.
1: Hindi pa.
2: Huwag na tayo mag-live. Nakapantulog kami.
4: Ay, congratulations kay Rejoice.
2: Yes, yes, yes. Sige na yan. Sige, pag-chismisan natin si Rejoice.
4: Oo, nandun kami ni Sai.
2: Kita ko nga.
4: Ano? Kami na imbitahan ni Rejoice para i-witness. Oo, kami lang. Hindi, wala naman siya inibita, pero kasi...
1: Pero kayo lang.
4: Oo.
2: Pero kayo lang.
5: Sige, paulitin mo pa.
4: Oo, so... Congratulations kasi isa siya sa highly commended Entrepreneur of the Year sa Multicultural Australia. Ayan. So, na-witness namin ni Sayon. Andun kami. So, pumapalakpak ang mga tinga namin kasi walang Pinoy na umakit sa stage kundi si Rejoice. Wala masyadong Pinoy. Kami lang actually. Lima lang kami. Lima lang yung anim, no? Pero the majority, bit-bit pa ni Rejoice. So, kami-kami yun.
1: Hindi, ibig sabihin, yung award,
2: kasi,
1: yung award, ano na
2: yun,
1: para saan yun?
2: August is multicultural monthly to
1: say ah, okay.
2: So, every year, annually, yung MP ba tawag yan? Si Fiona Simpson. Every year, they host it.
1: Mm-hmm.
2: So, tapos kanya-kanyang discard yan. I mean, nung si, yung multi, kung yung noon, yung MP for Multicultural Affairs, si Leanne Linard, she likes to do it sa Labuat Theater sa Kelvin Grove. Gusto, doon ako unang naimbitahan dyan. Kasi, kaya kong i-drive yung van dyan sa Labuat Theater.
5: Okay, yeah.
2: Tapos, i-coordinate lahat ng mga winners, i-interview namin sa van. Which I like kasi, ang kaganda no? Ng mga, ano, it's a social enterprise.
5: Yeah.
2: Ang,
5: true.
2: Ano nila. And then, after ni Leanne Linard, si Charis Mullen.
5: Charis Mullen.
2: Mahilig naman siya sa convention center.
5: Andun pa rin siya.
2: Pero wala na yung van. Kasi hindi namin madala yung van sa convention center.
5: Ah, yeah. So, kasi gani, kaya yung van nandun sa likod. Kasi it's nowhere. Hindi may papasok.
2: Yung Labuat Theater, kasi yung... maliit lang siya. So, lahat after the event, lalabas sila. So, maganda siya. I really liked it. And then, nung si Fiona Simpson na, si Honorable Fiona Simpson na, iniiba-iba niya yung venue. Hindi na consistent na isang place. So,
1: Nikin, dito ka hindi ka makita.
2: Umiikot siya. Tapos, sa Logan na siya, on a Friday, sorry na lang, hindi ako mag-M3 sa Friday. Bian na.
5: Oo, yan na talaga.
2: Because yung pag Thursday yun, okay pa.
1: Ako pa na, nalayo na tayo.
2: Layo na.
5: Ligaw so, na yung jeep.
2: Pero ang ganda ng, ang gagaling ng mga way. Kasi ang ginagawa namin nung in-interview namin sa van, yung may magko-coordinate sa amin, oh, ito yung winner. Tapos pinapadala lang sa amin. Tapos hindi kami tayo mag-research. So, ano, ang technique dyan, sabi niya, kasi lahat naman sila, they like to talk about their advocacy.
5: Yes.
2: Sabi niya, yes. Misa nga, hindi mo pa sigurado yung pangalan eh. Tapos, what's your story? And then doon na, sige, pagkwentihin mo na sa tsaka ka na mag-formulate ng, ano, ng question.
1: So, anong field si, ano?
2: Entrepreneur. Yeah.
1: Pwede mo ba sabihin kung anong line of business niya?
4: Ano? Cafe.
2: Cafe,
4: and patisserie.
2: Ano nakalagay sa, ano, sa Facebook page? Sinabi niya yung, ano, yung specific.
5: And, ano rin siya kasi nga, she looks after yung, she trains them, kasama yun. So, parang yung, kung ano rin yung nagiging service sa community.
2: Lalo na sa Celia community.
5: Tapos sa Celia.
1: Yeah. Okay. O di, ano muna tayo, break muna tayo. Bago natin batiin yung iba.
2: Late. Ang oras po natin ngayon, alas 10
1: na.
2: Ano? 10 minuto makalipas ang alas 9.
1: Alam ko, alas 10 na.
3: O naman, kaupo lang natin.
1: Okay. Sige po, magbabalik ang jeepney.

0: Okay, wow. Nagbabalik ang Jeepney at ang oras natin, anong oras? Okay, at ating babatiin ang ating iba pang mga na-miss. Tinatanong ni Lito Kasaul kung live daw tayo kasi napuputol. Sila kasi sa Facebook nanonood. Nahihirapan siguro sa ano sa yung sa ano sa website. Hirap kasi yun, very ano yun eh. Daming pinipindot.
1: Naliligaw sila.
2: Yes.
1: Hindi ko naman kayo ano. I totally understand.
0: Yeah.
1: Totally understand. Yeah.
2: Si Ma'am Jinky, sister,
0: ayan, sister ko. Ayan. Nando sila sa bahay kanina. O nga pala, nice ko rin batiin. Si Jinky, sister ko, si Ate Baby, at si
1: Ate na Baby.
0: Ate Feli ng Yara Bilba. Nando sila sa bahay namin kanina.
2: Ayan pa, si Mr. Willie Bala.
0: Ayan. Willie at Stella Bala. Yeah. Ating regular.
1: Sino lang yan na nasa Pilipinas? Si Boyd Frena lang?
2: Ito si Mr. Marlon Gura.
0: Ah, tiga rito yan. Sa Queensland. Yan. Good evening sa inyo dyan.
1: Delete mo na lang yan.
0: Okay, ngayon punta na tayo sa ating minsan, homework. Sa ating kasaysayan.
2: Oo.
1: Ano daw?
0: Oo, itong araw na to, Ramon Magisaysay, ang pangulong tinawag na champion of the masses. Pinanganak sa Iba, Zambales. Sa araw na ito, noong 1907, mula sa pamilyang simple pero puno ng prinsipyo. Magandang pag-usapan to kasi ano to eh, isa sa mga ano natin, model presidents.
1: My guy!
0: Yeah. Kala ko siya.
1: Kala mo si Ate Kai. Kala yun.
0: Dito nagsimula ang kwento ng isang leader na hindi lumayo sa taong bayan. Bata pa lang si Ramon, tinuruan na siya ng tatay niya ng isang aral na hindi nabubura. Mas mahalaga ang katotohanan kaysa kapangyarihan. O, anong masabi niyo? Truth is more, ano to?
1: Mas mahalaga ang?
0: Katotohanan sa kapangyarihan.
1: Truth is more
0: better than ano, power. Yan. Yun ang tinuro sa kanya nang ayaw bigyan ng passing grade ang anak ng superintendent kasi teacher yung tatay niya. Natanggal ang tatay niya sa trabaho pero hindi ang prinsipyo niya. Ito ang hugis ng karakter ni Magsaysay. Ibig sabihin, kung bagsak ka talaga sa kanya. Hindi yung dahil anak ng superintendent, ipapasa mo na.
1: Oo nga, hindi nang bumili ka ng cake ni teacher.
0: Ayan. Yung tinda ni teacher. Ayan. Nagtrabaho siya bilang isang bus driver at mekaniko para makapag-aral. Kaya noong naging general manager siya ng Transportation, hindi siya nakalimot kung saan siya nanggaling. At ang pagdating ng World War II, sumali siya sa 31st Infantry Division ng Sumiklab ang digmaan, nakatakas sa Hapon ng ilang beses at nag-organisa ng guerrilla forces at pinamunuan ang 10,000 USAFE fighters. Ang dami nun ah. Para ka ng ano nito, general.
2: General, oo.
0: Oh. Diba? Ang dami nun. Sa Zambales Mountains. Dahil sa tapang niya, may bounty na 100 pesos sa ulo niya ang ano. Oh, ang laking... Ang laking bounty noon nung panahon na yon, 100,000 pesos. So ganun siya ka-effective o dahil nga 10,000 yung ano pinamumunuan niya. Ibig sabihin, ano siya talaga, a leader.
1: Oh, tsaka syempre dahil 10,000, may kasama na siyang may ano naman, may reinforcement from the Americans kasi nga. Laban sa Hapon.
0: Pero mag-hunt kahit puro Pilipino. 10,000, dami nun.
1: Especially after the war, ha, na busubusan tayo.
0: Ito, during World War II to. Diba?
1: During World War II, pero after na to ng maubos mga tao sa Maynila.
0: Oo.
1: So, nag-drop na yung population nun. tapos yung mga natitirang mga hapon sa tabi-tabi.
0: Siguro kasi ang naging last bastion ng ano, 'di ba, is part yung ano, yung Clark, yung Zambales, yung sila mga nagtago eh. And then yan, dahil siya ang sa tapang niya, nagkaroon siya 100,000 pesos. Na ano tawag doon, yung reward pag nahuli. Ang laki noon sa panahon na 'yon. Ganun siya kaano, kahalaga doon sa ano, sa mga Hapon. Pagkatapos ng digmaan, naging congressman siya ng Zambales, pero ang tunay na turning point nang italaga siya bilang Secretary of National Defense noong 1950 sa gitna ng lumalakas na Hukbalhap Rebellion. Hindi lang baril ang dala niyan, dala din niya ang reforma. Nilinis niya ang armed forces, tinanggal ang abusado at corrupt na opisyales. Pinatigil ang pag-aabuso sa mga magsasaka, kaya unti-unting nawala ang suporta ng Huk sa kanayunan. O yun kasi ang ano, yung nagiging isa sa mga dahilan ng mga ano, ng mga magsasaka, yung pag naaapi, walang support ng gobyerno, ayun, napipilitan silang sumali sa Hukbalhap. Noong 1954, sumuko si Huk leader Luis Taruk, malaking tagumpay para sa bansa sa panahon na din niya yan. Kaya, yun. Kilala niyo ba si Luis Taruk?
1: Hindi. Narinig ko lang
3: si Jay Taruk.
1: Ito ba yung ano? Siya ba yung...
0: Siya yung leader ng ano, ng Hukbalhap.
1: Kapampangan siya.
2: Nauna sila.
0: Sila yung mga unang taong labas na OG. Tinatawag.
1: Oo, mga OG na NPA.
0: Ano ba OG?
1: Original. Sa kalam, alam mo?
0: Ano?
1: Sa kalam.
2: Sa kalam.
0: Sa kalam bale?
1: Pag sinabing sa kalam, malakas.
0: Binaligtas.
1: Ganun yan.
0: Sanay ako sa mga ganong salita.
1: Opo, hindi mo alam. Sa kalam bale ka dyan.
0: Ito. Noong 1953, nanalo si Ramon Magsaysay bilang ika-7 pangulo ng Pilipinas na nakakuha ng 68.9% na boto. Halos buong bansa ang pumili sa kanya. At dito nagsimula ang tinatawag na Golden Years ng Philippines. Meron palang ganun, ano? Na may Golden Years ang Philippines. Kala ko nung martial law yun. Na sumikat ang ano, I mean, maraming
1: culture,
0: maraming pagbabago kasi sa atin nung ano, nung martial law din. Pero ibang pagbabago. sa panahon niya, yung Golden Years ay binuo ng economic boom. Pangalawa ang Pilipinas sa Asia sa lakas ng ekonomiya. Ngayon natin, pangalawa din.
1: Tayo ngayon?
0: Kaya lang sa ilalim.
1: Ano yung punchline?
0: sa ilalim. Ayan, malinis na pamahalaan. Walang takot siyang nagtanggal ng corrupt officials. May diin. Pati sariling kapatid niya, hindi niya pinayagang makinabang
1: sa gobyerno. Wow, walang nepotism.
0: Sa land reform naman, marami siyang Republic Act na ginawa. RA 116, 119, 1400. Libu-libong ektarya ang binigay sa mga magsasaka. At siya rin ang nagbukas ng Malacanang. Literal na binuksan ang pinto ng palasyo para sa reklamo ng ordinaryong tao. Kaya lang, ito, pag ganun pala, ma-overwhelm ka naman. 60,000 complaints kada taon. Tinutugon. Makakaano ka kaya dun? Makaka-cope up ka pag ganun karaming reklamo dinadala sa iyo ng mga tao. 60,000 a year. Yun. Pero siyempre yung iba noon magkakamukha naman eh, di ba? So
2: siguro
0: naman makakategorize na nila 'yon at saka masasort out.
2: During that time may sistema na sila.
0: Kailangan out. Kasi 60,000 na reklamo. Madami 'yon.
2: Diba? Tungkol sa daan o dito ka. Tungkol sa tubig.
0: DPWH sa ganito tinutumpok mo. Ikaw talaga.
1: Kala, pero you know, one of the things na maalala ko kay Magsasay, yung image niya. 'Di ba? Ang marketing sa kanya iba eh. iningatan talaga yung brand image niya.
0: Pero mamaya, pag-usapan natin yan, kung paano binild up yung ano niya.
1: Yun ang natandaan ko kay Mr. Abakin, yung teacher ko, kasi antay. Hindi naman siya antay magsaysay, pero ang sabi niya, ang turo niya lang.
0: Sige, yun, sabihin mo.
1: He's a puppet. Mm. Yeah, alam mo yan? Mm. Yun ang matandaan ko.
0: Pero, yun nga, mamaya, tingnan natin yan. Bumagsak ang, noong March 17, 1957, bumagsak ang Mount Pinatubo aircraft sa Mount Manunggal sa Simagsaysay at ang, ano pa lang siya, no? 49 years old. Kasama ang 24 others ay hindi nakaligtas. Meron lang isang nakaligtas doon, miraculously. Si isang mamamahayag na si Nestor Mata. Di ba usually pag bumibiyahe ang mga pangulo, may kasamang mga newspaper man. Ayun, isa lang siyang talaga naman. No?
1: Survivor.
0: Oo. Ang kanyang pamana sa atin, si Magsaysay, ay simbolo ng leader na may puso, prinsipyo at malasakit. Pinakita niya na ang gobyerno ay dapat maglingkod, hindi maghari. At hanggang ngayon, siya pa rin ang benchmark ng good governance sa Pilipinas.
2: And di ba yung naglalakad siya na wala siya mga bodyguard?
0: Oo, tsaka yung ano niya, simply lang ang ano niya, ang pananamit.
1: Is he the first president na hindi galing sa Buena Familia?
0: Oo.
1: Kasi di ba yung sina Lopez, sina Quirino, Quezon, mga
0: political ano yan,
1: mga political dynasties.
0: Mga
1: tapos
0: political families.
1: Tapos ito lumabas siya very ano, very populist. Pero may iksi lang yung, although I have to say, yung agrarian reform niya hanggang ngayon na ano, nagbe-benefit pa rin tayo. May legacy yun. And then, you know, there's the Magsaysay Award. Diba?
0: Yung Magsaysay Award, diba international yun? Merong award na Magsaysay Award. International siya. Tina, pakicheck.
1: Akala ko yung Knights something. Yung mataas na award.
0: It's either Rizal o Magsaysay. Pero alam ko, yung sa good governance, may Magsaysay Award. At yung sinasabi mo kanina, mag-ano tayo. Yung sinasabi ni...
1: Yung sinasabi ng
0: professor mo.
1: Oo, si
0: actually,
1: Carlos Abakin.
0: Oo.
2: Meron
0: na. I-research mo kasi Carlos Abakin. Baligtad eh. Hindi. Actually, yung sinasabi nga niya is mayroong ano, dahil nung panahon ni Ramon Magsaysay, may isang US colonel na si Edward Lansdale. Ano to? CIA operative at counterinsurgency specialist. Yun ang naging advisor ni Ramon Magsaysay para yung Hukbalahap ay mapahina. So,
1: yun yung plataforma niya.
0: Pero kahit hindi pa siya presidente, ano na to eh, nasa Pilipinas na siya. And then, si Ramon Magsaysay ang ginroom niya.
1: Okay.
0: Para maging presidente, and then kinotes niya ng mga ano, ng mga gagawin para nga ano. Kasi Secretary of Defense pa lang siya nun, di ba? Nung nilabanan niya yung Hukbal. Yung...
1: May PR siya.
0: Oh, may sistemang inintroduce nga si ano, yung si Colonel Edward Lansdale. Yun ang nasa likod ng kanyang programa at yun ang nagturo sa kanya yung mga counterinsurgency, kung paano mong tatalunin ang ano, ang revolutionized government. Ayun, military discipline para walang pang-aabuso, para yung mga tao hindi
1: ngayon,
0: matakot.
1: Ngayon, curious ako. Itong si Lansdale, anong background niya sa States?
0: Ano nga siya? CIA operative. Dati siyang Air Force and then naging CIA operative. At pagkatapos niya, dahil nga sa success niya sa Pilipinas, inan rin siya, dinala siya sa ibang assignment sa Vietnam.
1: Hindi naman siya, mukhang hindi siya nag, parang hindi siya nag, ano, tagumpay sa Vietnam.
0: Kasi hindi sinunod yung gusto niyang gawin.
1: Yun
0: ang ano natin, si segue natin.
1: Rin.
0: So, siya yung parang nag-groom kay, siyempre ganun, di ba? Para magkaroon ka ng influence, siyempre, i-groom mo yung, gumawa ka ng presidente. Pero dun sa panahon ni Magsaysay, maganda yung mga reforms. I mean, beneficial sa ano, general population yung nangyari. And then pro-people ang dating. And then, yun na nga. Yung nangyari sa kanya, it's another story. Yung pagbagsak ng aeroplano. Ano yun eh. Maraming ano doon, kwento doon. Hindi natin alam kung alin ang katotohanan.
1: Ang ano lang, ang favorite story ko doon is, lagi ko itong kinikwento eh. Anong oras na alam anong oras eksakto na namatay yung nag-crash yung plane.
0: Dahil dun sa relo.
1: Dahil ang relo niya ay Rolex. Tapos nag-stop yung time sa ano na yun. So like mga let's say hapon 'di ba mga let's say 2 p.m. nag-stop exactly doon. Tapos yung time of the year.
0: Ganun din determine yun. Okay. Eh malay mo kung hindi nakwerdasan yung Rolex niya namatay.
1: Ay, baka hindi naman. Rolex naman yan. Kinikwerdas ba yung Rolex?
3: Hindi, basta galawin mo lang.
1: Di yung turbulence doon, buhay na buhay yung relo. Kahit 1930.
3: Kaya kailangan mong
0: 1930, suotin baka naman ano yun. Maka nga dikwerdas pa yun. Kasi yung mga relo nung araw, dikwerdas.
1: Yan ang
0: dagdag.
1: Pero ilang 3 years lang siya in his presidency?
0: 3 ba? Yeah. Di ba 4?
1: Hindi ko alam. 3 or 4. Basta hindi niya natapos yung
0: term. Hindi niya natapos yung term niya.
1: And then, sinong ayon sa kanya?
2: Carlos. Si Carlos
1: Romulo
2: Garcia.
1: Na. Carlos Garcia or Romulo?
2: Parang si Garcia yung nabasa ko.
0: Romulo, hindi naman naging presidente si Romulo.
1: Ah, si
2: Carlos Garcia.
0: Naging General Secretary ng
1: UN. I want UN. That. Inaroon niyo ba yun? Kasi yung ano ng UN, yung sign ng UN.
0: Yeah.
1: Tapos Secretary General siya. Wala yung Pilipinas doon. Kasi nga maliit lang Pilipinas, sabi ni Carlos Romulo. I want that. Ayan, ligaw na naman tayo. That's Ramon Magsaysay.
0: At magbabalik ang jeepney. Meron pala tayo mamaya. Trivia, ano? At napatugtog na ba natin nung Pinoy ako?
2: Hindi
0: kinabukasan.
2: Hindi ba?
0: Pinoy ako? Hindi, nung isang linggo. Napatugtog natin. Anyway, ito. Pinoy ako. Isang awit ng ano to? Ng Orange and Lemon.

0: creations na pindang.
1: Okay, okay. Ano daw? Anong ano nyo?
2: Anong
1: desisyon
2: nyo?
1: Magkamukha ba o hindi magkamukha ang awit na yon? He's so fine, saka my sweet
0: medyo,
1: Lord.
0: Medyo.
1: Medyo lang. Pero medyo. Ano ba yon? Halagang 1.6 million ba yon yung pagkakamukha na yun?
0: Hindi ko alam. Kung ganun.
1: Ganun makamahal yun?
0: Oo. Congratulate din natin si Roger.
2: Si Kuya Roger!
1: Bakit?
2: He was inducted in the Tennis Hall of Fame.
0: Oh, international.
2: Japan, international Hall of Fame.
0: Yes!
1: Yeah. Si Lorraine Joy is watching.
0: Hi, Lorraine! Good evening!
2: Shout out to our video si Roger
0: Federer. Night Ballers family!
2: Dulang, dulang! Yes. Sabihin mo, my shape ballers.
0: Dulang, dulang! Night Sheep Ballers! Merong jingle na Night Sheep Ballers, ha?
2: Narinig ko nga, pero hindi.
1: Ah, meron na.
0: Night Sheep Ballers!
1: Sino na compose?
0: Si Baba yata. Hindi si Baba. Si KD. I don't know. Pero normally si Baba yan eh.
1: Sige.
0: Oo.
1: O ngayon, papaalam
2: ano
1: na tayo.
2: Ano na ba? Ipapasok na sa kapitbahay natin.
0: 4 minutes pa naman!
2: May 4 minutes pa. Sige, in 1 minute, talk about Alexandra Ayala. Go!
1: May ano siya, may match siya mamayang, mamayang madaling araw ulit.
0: Ay, nakita niyo may pinadala. Ay, pinost ko yung, yung penumbra.
2: Tagal na yun, yung America's Got Talent.
0: Hindi, gumawa sila para kay Alex.
2: Para kay Alex,
0: Yes!
2: Ayun,
0: hindi
2: sige.
0: Mo nakita.
2: Akala ko, sabi ko, tagal na nito eh.
0: Ang ganda nun.
2: Yung penumbra, active pa pala yung penumbra.
0: Oo. Ayan El Gama Penumbra.
1: Ano yung ibig sabihin yan?
0: Ano sila, something mga performer sila. Sa shadow. Performers. Tapos ginawa nila yung story ni Alexandra. Magmula pinanganak siya. Ganyan.
1: Talagang
0: ganda. Ganda-ganda. Wala siya
2: pinanganak. Wow. Mistiso naman si Daddy Al. Si Daddy.
0: Pero,
2: profile pa lang.
0: Pero ang galing, di ba?
1: Hindi. Nakikita ka nila sa camera. Oh, kamukha mo daw si Alex.
0: Sino?
2: Ako?
1: Si Reggie.
0: Si Reggie.
2: Tuntuang
1: Alex. Ibang Alex sa ataw.
0: Pero yes, pero ang galing. Ang galing ni Alex Ayala. She's very humble and napaka-articulate niya. Smart yung mga sagot niya.
2: She took it to the next level yung mga Q&A niya. Hindi pang beauty queen. She's really smart sa mga sagot niya. And she even handled that question na yung Fukelia serve. Kasi ayaw niya yung Fukelia serve na tinatawag na serve niya yung Fukelia. Sabi niya, talaga, on national television, sabi niya, well, it has a negative meaning to it. Sabi niya, I work hard on my serve just to diminish it as Fukelia. It has, hindi niya in-explain kung anong meaning. Pero, if you know, you know.
0: Mm.
2: Parang,
1: you know?
2: Blank ni Ayala. Tapos sabi niya, it's like my little brother. So, sabi niya, I love my service like my little brother. Hindi niya sinabing sister. Kasi, napaka-sexist ng word na yan, di ba?
1: Okay.
2: Anyway, 2 minutes before 10, and we're getting ready for Insomnia After Dark with Mark. Abangan niya yan.
0: Hello, mga sumayaw-sayaw.
1: Hanggang dun po. Sa susunod na dun, bye-bye.
0: See you next week!